0: daje ya biki he haya. Sint kdistila wangaki ambi. Anandambi. Odutia chise. Shimpezi wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Pat a.
1: Soupet skouře.
0: Awi chadali.
1: Svolna mizi.
0: Ochaku hokjau.